step ko wasuk ko kumenye pi waro heni por nga ki iba ko dor patlong to ka announcer ko yong pi hakani ki step tene lyang yong nga chiru pa ki engineers ki em lang wi heni por bidang sya bha pi sa chi sin chi station yong ga akashwani jwai ko program ko wan chi pi how chi spa ibi ponyi vi megahertz fm band

Pagmoy pi giparlok ng ab radio wahipon ruwaje dausnya pi nagadali station na ibenta ag kubor hektin hindi panbuot wan sa ag kubor hektin pareng hepon ru san minute. Tayo sedang iya ka program nagajwai station kiyong I hepor nruj pa minute. Takar hado ite por ganito ka Akashwani, Juwai.

Dio isdang ya kani ka program kirwai ingo hektin jaintia da gitantu ki atali kirwai nagach o yong ka kong weira pa ya lingdo. Tau paten cho cho iya kani ka program ka yong iu pentamani chupi ya irwai. Na ich o yong ka kong Emilis Hinn.

le yo phi wap snyaw ya iten tu i artili irwai ne ich o yong ko kong emelis hin wa ki perlok ki yong ka te karwai po rang cha go i paten chu chu i ga ni ga program ko yong i upon ta man ni chu phi ya irwai na ga cho yong uma devi ta wan sna irwai wa de e pertuju ringkat ki hukum mi blai pen bot wan sa i le ratap

0: nu ya phi apu sinyau ya even tu irwa i was nyau sok na gach o yang uma kit lang mi siri i wa de eper tu yu i me ya ka bay te per lag wora ni por us tang on ni se gi with one ka program ka te to ka program on environment le ne ka program yo ng ka bay ram au hagani ka program u yo i ya iklam na ko kong manda hagani password ka woman kam ka assistant teacher yong no government lp school joai we were klam go has drunk upang environment protection and lifestyle le ne iyada ya ka bay ram au wa irukam im ton abi ya ini iklam naga kong manda hakani paswat
1: kapang environmental protection and lifestyle kawumut kajing yada ya ka sodang sokun yong i kamju kurukam im i haka hawa ong i sodang sokun jingmut de kentup ko ne do kal air ko rin men seni ki ki wa ki pen em kami wo di kamju wo sai wo clean ka khandau ko chong wo sai kamju le ya ki jing thung jing tem ki marat ki mreng ki sim ki do ki che ching im wo ro ki wo em hata la wiar yong i ko so dang so kun ko wo khoj wi jing er to ko kong san tam ye che ye khia he jing im i yong i tang wa kat ni ka ni ko so dang so kun yong i lai lu ti ko ye chibon ki jing ek ki jing ten jo ki wo pen man ye ka utngit utngar u jaklia jaklain ko du nei dau i le pen si le ni i wom sendang yong i gibru wo im haka kini ki jing e le ni ki jing ten jo ki wo chem ko to na do i tingit yong ka le er i dab ja klia ja klek ko ki wa i pam ye ki din ki se ki klo ki cham nang duna ki hado i rukom ka la yong ka sun beneng au jan la haman la ki kenta i wo myo ti kina i chit i ki jam ka slap ka le er kini ki yi mkta ki dukat ya ki marat le ni ye ki jing thung hen rai kta ki wat ye i ki bru ki wo chong sa hajrong yong ka ki dau ba dau san ki wo pen man ye ko so dang so kun yong i u jet u pra ko to ne i rukom im yong i bun ne ki kam ki jam ki wo le i man ka sngi pen mi ko ye chibun ki jeb i jing em kam ye ki plastic chibun kam jo ipen em kam ye ki tiar gitar ki wo hoi upen em kam du chi sin le ne ki wo ong ki single use plastic materials kam tam kam ki kolong plastic ki wo m hoi upen em kam bon sin ki ni kta ko ye ko so dong so kun yong i ko wo kta ye ko air wo ko khandao ipen sep ai le ne i le po ho ye ko klem de snyao tho klem de perkan ipen em kam ye ko boarding klem de bu por kini waro wanra ko chibun ki jingkala ek environment iwakta le ye che ikhia yong bru yong le ine kini ki yi waro kam ki bru ki we im ki we chong ki sa hani hasla khanda par thai ki we em i start itim ki we yar i thit i prakhan em kam utip i uyada ya ke sodong ke sokun ke yong i khnang wa ki paten yong i ha ka man ret man ke wi uyo ki urap na ke kti yong i de ke te ke sodong sokun ko wa miat ko bha ko wa chen ko wa kya ko kubor ko bha tam to wa i jingkala ni i rukom imi yong i na i wa kyan tam ya rap ko chibun uyada ya ke sodong sokun nang kong em ka mo bod i ya ke te ko wa ong ki ke 3 hours

Da itin tu irwai so amazing na Luther Vandross de biang ipor pungkuna iya gani ka program kirwai pareng yong I ka program ka wadawan chipi na ka akashwani juai. Kini to ka akashwani.

pan ma bi na phi ki perlok emi thut den ha wo pan temi yai tu irwai na phi te pan temi phi he ni po ya irwai na ka flem bhol bhulai ya hi irwai wa de per tu ki allah allah hafiz pan board one sa e let's rock sonye

0: kini to ka akashwani jwai ka program ka 1 pi how chi spa iwi poni wi megahertz fm band the pula wora ni por paten biang ni ki program dang sa da ka jwai na ka jwai station kyong e uyo e ya ka program ye glit kit wa ki bru ki wandra ya ijingkala ha ka imlang sa lang hagani ka program uyo e ya ka ye glit kit wa ka kong trinity sayo ko wa da no sin yang chibun he ya to wa ithung chermit we yo gele yega award padma shri hausnam arhajar arphawi we yega ni ga yegli tikit the chim da ka kong it kandai toni abi yega ni ga yegli tikit habar di ga kong trinity sayo wo ga kong it kandai
1: heni pors niao kemenu ye emlang hapo ka studio yong ka akashwani jwai ya kawina ki manbei ko da live ha chakmat hejing im yong ki kete to ka kong trinity sayo na ka chnong mule west giant hill district ha ko yo e u ya klam ya ka pe he we to wa ki kam kyo bha ki wa ka kong da lai luti go wa wanra jingla ha po ke imlang salang priyang sa bhai phi kong chengni ka studio ke yong e
2: ko play phi waro ko play phi kong it
1: The prolog wa ap radio kamo lam khamat ephi chapang yong ka kong ka kong trinity sayo na ka chnong mule man ko ka wina ki man bay ko the live ha chakmat hejing im yong ki ko man le kam ka wina ki nong hi kai lp ha ka chnong mule na lor wa man ki kam ka nong hi kai lp ha ka chnong mule man ki le kam ka nong rep ko the ya khamat wo Pengku kamwa cie jartam ki nong rep hapok ke chenong yong ki wa pengku hewe to wa I rep ya ucermit lakadong. Hapo I lam kemat yong kekong ki manbei hakatai ke chenong da yok mentoy bahaki kamtam kitu ki manbei ki waduna ha I pure puti ha kwa kekong da yirap kai ki kamon wa urep I ya ucermit lakadong ha katai kerukom kwa klempen emkam dawai mokong dai rap ko kong le ha ko u pelai yao wai kam ju le kamon u bo jing tho nevanta u chermit lakadong te hapo I jing ya khmat yong ko kong dai ye le u pelai yao ya u chermit lakadong cha waro ki jela ku em chak ni thau mi sngi ki yong I wai kam ju le cha waro ki jela ku em hapo ka ri india wai kam ju le cha bar ka ri india le The savvy was now sukdo ukana heni por wato wa kakong. The York hile yaga Padma Shri Award na u president we emrom yong I u Ramnath Kovind hausnem arajar arpawi. The kwa ikulina pi kong. Was now bahap ukana ye I yaga jinx dang yong pi hagani ga jing lai luti yong pi hagani ga ka.
2: Toka blei pi sa chisin. Ka jing stang yong a wo lai luti yagani ga kam. To stang a nado snem. Ar hajar lei how news name ar hajar lei stang u yo ka jing rap ya ki nong rap mo wa na ka chnong yong I hi na ka chnong mu lei kamada ang phi hi tu wa am to du kat ya ka chnong mu lei yo jing mon toi da yo le ya waro ki da bun bha ta li ki chnong ha po yong ka las kin blong da do news name ar hajar lei ha din wa nga le kam ka nong rap da yo ka wi ka jing rap mo na ka wi ka office ta nagani ka office ko khot ki ka office spice board mo ta nagaliang yo nga snya om em kwa o yo mon choi mon toi du kat yang a semen ta da tho yi ki ti ki nong rep chapang wa ki nu ki nu ki bru la ne ki nu ki nu ki nong rep kyo rep yo ni chermit la ka dong yong I wa man u chermit wa bahatam mo wa man u da wai ba nei ban ta ka jing mon toi ko ko ki khya yong I da tip le ye ki tu ki chnong mo ki wa rep mto du kat ye ki chnong yong I te da lai se ki chnong yong ki wo pen chlo ri ki wo u rep ki ha ka te kru kom khlem pen em da wai pen em kam da wai te da e le ye ki ki jing ye rap ha ki buon ki ban ta wo yo ki ka te ka kan ja gran mo ki tu ki bru ki le ne ki tu ki nong rep ki wa wa u yo ka jing mon toi le ne ki wa da rep nang pen chlo cho cho ki wo pen ne pen sa e ka te ka rep ka ri ngong ki dei wa um tang wo yo jing mon toi ki ne wa rep ki yo jing mon toi ki le na ki kin cha gran mo wo e da ka sarkar
3: ki e rap ka sarkar
2: ki e rap ka sarkar ha go da mang ker pang ki tu ki nong rep ki wa em interest mo ang ki wa smart u rep kam ki ni te da lai na ko wi ka chnong chui ka chnong na do ki chnong ko marjan ba da lai le chki wi tuan ki chnong ta klem da tang kai ko por mo de I men sin I wa snyao kwa e ki te ki rap e ki te ki wi tuan ki prakan thai kham tam
3: te han bia sia suk yo tip wa mp

0: ए फान न बै बले दौ कुने इके सरकार म ते एमी गिबुर वन ले कि वछलोर म कि अंग त इछनी अब इ म गिजिं पलायंग फा ते हदे ने ते ते मन दे ए कि ते ते मन दे यो कि मन दे देब हिउ ले दि कोट इसला ने बन ता यंग कि ते दे यो पिसा कि ते द मान गो कु जॉब हन ल द मन इते ते इ इजिं ए म ते हदे ने ते वन इजिं ए हलोर क ते वट कम अंग इ फी ते ल द लाई इ lai ba de kjat klem gi kali klem gi motor mot kam tir kom
1: wat ha perdi kita gi jing ek hu ya champi mo siang suk wa gi bru em gi kita gi jing chania phi wa han la da ho om ye len em bet gi wa kam ong gi mo ho gi wa chania ha phi yo wan gi ya kita gi jing mentoi mo hadin ta dang man chu chu ko kam gi jing e men sen to he ko gi ki tu wan ki o
0: ho ta kam mut kam ter ko mo ha hadin no gi ta gi san mut ru mut chi pha mut da yo ta house ne mo wan ta da wan an de ki se ha da ong ki han bia biang ba ini kom le le ta ye rap ye i le mut kam ter ko am se
1: kai ga kawanta kwa ki prachnong parathao sniao phi le ki lani emunta lang yo phi ha gni ga jing lai lu ti bia gni ga kam
0: dei wa buram ya ka chnong ga thau kham tam ga chnong yo nga le ko nga de im go de he mo ta sao suk sao tan nat hi o wa ki nong rep la kamen lang hi ki mo ini i ka mi nga de le o te wat na do ki rang ba chnong mo na ka wi ka snem na wi ka pa chu ka pa ki rang ba chnong le ma dia ya hi man ta lang hi ki o nga ka yi jing em ka mo he jing rap yong ki le ya rap hi ki nga te wat ki nong rep le man da ong ho hi o ki ma da ka tur kwam pa kam te wan ki bru sarkar le ne wan office go pair yeh man talang ki mot snao kemen do ka te wagi para chnong para thao yo ngale kemen ki ho man no kam ni ho lai o cha khman wato yei ki chnya ye ka mi wa da le o ne ba ye ki ong ka kam te wato wa snao o kat wi ye wa la he man bru long bru hi to kre e kam de hok te yo phi man na kre e kanu nu kam de hok man na kre nu kanu kam de khoi man sien te klem pep ki bru ma ya gi ho he jing im bru te 100% em ma em hi mo mo lu mo la tang wa ngam jo bu kho kam ni kite mo jo em snyao o mot o ki tu gam tu to le ki gam tu hai ka jing im yo nga hi ha to kat ki ni ki sngi snyao kwa hai o go ya hi man ta lang ki bro hi nu ni ban ta wa phar ta la da thai tha wan em ka jing kno ka jing kan tai le snyao i tu to i jing kno kan tai ki bro nei ban tai ka jing im yo nga yo nang nang ye chok pan ma
1: mo
0: yo nang ye chok pan mai ti jing im wo su ka liang ye ki bro hai ti kom mi wa bha khnang yo yo ki u to wa o ka ni gru kom le yang igam ni mat to ko bha mo mut ki ma kam e nuk sai ki vitwan gi bru
1: ho le i ko won kon ga kam e me i ga thong mo kong te phi ki ga ga jing yo jing ai yong phi ha ka ni ga kam yong phi ko wa phi de le phi
0: to ka jing yo jing ai yong ha ka ni ga kam kham tam e ong ba kam te yi bha ong ni u chum le ka dong yong i wa ka prathai ro ko wi de tip ko mo mut snyao o dei wo buram mi oi ka horticulture ne agriculture department mo da jing e rap yong kile da da for mi i le ek wi ka union mo ko khot i ka la ka dong tarmarik union teleng ba ka ni ka union da yo ile ka tik ji ai tax e ong ba kam te wo to yo i ka ji ai tax yo tipi ki buru le ki ap ik ni ko bor mo wo to i kat ka man ngat ni yo uniu chermet la ka dong yong i da yo e ka tik ji ai tax mo ong ki indigenous pada kam tu wato wa ginu ginu gi bru wa mje de ki kam yo ni chhar me jang i ma ta ka thong yo nga hi wato wa sa ko men do ka te wa de yo e ni gi jai tax ki bru mje de ki ong ong ni to chhar me la dong yo ngi tang wa wa wan ole sa ko wi on chi ban ta mho yo i du ka de ka nam ma ka thong yo nga hi rang ka du ki nong rep ki wa ma ya yo nga ong ba kam te ki wa em sao rong sao kun yong ka ni ka jantia wa ma ya yo nge jantia district yong i ko was nya ngo yo bla hado ka te ka te wa de kor khu yo ka ni ka district yong i wa de yo i kam mu ni umar ma u ni umar wa ong ki umar wa bhatam no de te we de manu le wa pau nam tam hado ka ni ka thong yo nga wa ki nong rep yong i mho pen do ki mà mho pun do ki yau niu mar ki nong rep yong i kat kam man kat ni to woro ki man pe ki man pa te kat wa ki khon khon ro yong i an kat ni dang em ge jing pu le te snyao o kwa o kun tu kun pham ya ki man pe ki man pa wat ya nga le samen mo u snen yu kun tu i ya ki khon yong i wom hoi u pun ro ya kan ni ka chat rep kham tam yo ni umar u blai da kar khu ye i kwa o ka jing yo janga yo nga wa boi le se la de ji wa msnen man ka tu i ye ki khon yong i wo rep ki wo pten gi ni ka kam yo bo ye do no i ka ka ni ka

da itin tu irwai ko emil gaya nag film ko emil gaya terbiang ipor popungkut no iye gani ka program live phone in na ki film hindi te ikuble ipi ki prolog ki budi yo ichim batalang ihin ipor tang wa panma bila kamju wa mi thut khajak na ka network em gi ne perdi yong phim yo irap ye ki phone calls ki yong phi te man oklong le kelam le mission tho le to ga tele kuble chibon wa da chim bentalang phiwi ha gani ka program nga iskemle wa to chim bentab yong phiwi ne bi port to report man emi gani ka program te gani ka program live phone in ga to the poi go chukut ka program ko wada 1p na ka akashwani juai te pengkomoi phi ki perlong nang ab radio wa hai por khandele pau do sinya pina mumbai station ne benta ko vivid bharati service hai por rj1 do sinya 1p na ka delhi station ne benta ko khubor hek tin phareng pun bor wan sa ko khubor hek tin hindi hai por ar khatsan hai por ar le pa wan do sinya bang phina ka mumbai station ne benta ko vivid bharati service te pten biang yi yagi program dang sa na ka jwai station yong i hai por san sten i jan mit te kar pare phi ki perlok ki wajo sang suk wo ap yagi radio wo ap yang phi ki program ki bare pun kra kar pang ne benta yong phi chi bat i jan mit hai por san le pa i jan mit te ghat kar hodo yo champion i hetai por ka ni to

pakakong rapi ripanisa charmang hakirwai kude e pertoi tempang wai depan bo dei rwai nongrim to pangkot iya kani ka program dei rwai na kakong lana bha ki toy he rwai wede e pertoi chawalai wawan ta hachwa wo siau ye ni rwai tan apchwa ye ni pentem iba imkam haka arpha pratri unain ru arajar arphan ru hey por khat vi vijay stem u yso iba ka delhi station yong ka akashwani hey wo yo e ka program ko karpang man ki ban ko chispa le phausan hey wa umantri wa he do kari u shri narendra modi da klamu langba ka akashwani chakinong chong chong yong kari india kam te kar par iwaro kinong up radio wo up ki yakani ka program yaini jo hi iklam umantri wa he do kari wadapan kala cha ikten khasi wa jaintia ye phusnyao nakani ka station hadin iklam yong o hai por khat vi vijay stem kam jo le yaini hi jo iklam ye biang pi kusnyao hai por prav jimin haka jo hi kasni kata to ka arpha pratrik 9 ru 8000 arphan ru ini pentem wani chape na ka akashwani jwai to wi absandani ya irwai na ka kong lana bha ki toy herwai vid e pertain chwalai bowan

0: ka mat ko weklam ma kini porto chapang ikjut ki rekha we common we da yaki ko ang aktin prang common fish disease and their control
1: ma nagi ka daw umhe umsan pha kitkha
0: kun kong to naga climate ka chit ka jam ko jur kham tam ha ka rilom khasi jantia ke yong I kwar kitkha umge ki uhe usan pha to naga kjut waki cham ki hai por wari ki ha ga pung hade no da dab hab uslam jur bha yabi ikjut kitkha kham tam ki khon kha wa ma ga pung bat kani khate ko ya ka jing im yong kitkha
1: kat won ta li gi jait kjun yong kitkha
0: ki kat tu kan ni ta li gi jait kjut yong kitkha man gi kam ni kun kong ka cycloceptosis wa ka trichodinosis ko ar ka didactylogirosis ka girodactylosis ko le ka arculosis ko so ka myxosporidiasis ko san ka dropsy konru ka episodic ulcerative syndrome
1: ma ko wa common gani ka jek kujun ko ongi ka cycloceptosis wa gani ka trichodinosis
0: ya gani ka jek kujun da penman da ki khnyang

0: khian ba bat kum ye yo da ki khmat bru yong i ha ki pung wari ye ki khon da kha kini ki khnyang pen men sou ki ya ki pleng da kha ki urang em kam wa ar phaw milimeter ka jing he kham tam hai por liur ha bnai october ha do bnai november kani pen man ko ya ki da kha wo yap kujut no ki
1: ha wa kujut ki da kha kai ga ka dak ko pao haga met yong ki
0: kit kha man ki ko pisa lang a ki wa dai boy ki sngap la ne ki kills ko ang ten pareng bat pemi ko ya ko ko toi teng teng haga met yong ki bat em lai dak yong haga sngap ka yong ki kha
1: ka wa kamon ga rukom sumar ya ki wa kam gini ki jek jun
0: hab we ya ki kon da kha haga kwa khle blo kamwa 10% hado 10% ka blo bat kani rap ko la da le eka hado so sngi lenter
1: kwa kamon gani ka jak kjut ko onki ka dak tilo girosis wa gani ka gairo dak tilo ses
0: hawa on kon ki we le ne warm sagak ten prang ki wa m ha ki snap yong ki da kha kini ki jai khnyang wan ki hai por slap bat em ki le hado ko por tlang kini ki khnyang bam ki kincha thit ki wa stang ki wa ema ki sngap yong ki dkha
1: ko wa common gani ki jai kjun pau ko ha ka met yong utkha
0: kini ki jai kjun pau ko le ha ki tdong le ne ki chnet yong ki dkha ki dkha cham jinjar ki wo ring sin bat kar chut ki ha ki mo wo ema ki pung bat kir kha yap ki lene per ki ha ka pung
1: common usumar ya ki wa kam gini ki jet ki jun yong ki dkha
0: ha bo pun sum ya ki dkha da ko blo ha do so singilen ter bat ye ule ye ka ni le da wa e yo chuni ya ko kam wa arja san spa kilogram hakanan go em chiek tar ka area ang go bat hap e ye ka pung ka wa kamo katu kan ni benai hadin wa dab e chuni ye ka.
1: Ka kejut argulosis man ko ka wa kamon.
0: Ka ni ka chai kejut man ko ka kejut yen rain. Ki kenyang yen rain. Bat mi ko na ka wa esbo ye ka pung dekha. Wa ka wa pentuj ye ka na kina layung sa kinan dekha. Kini khnyangin rain kjit ki ya kasnam kidakha
1: kini ge jai kjun pau go common haga met yong dukha
0: kidak ki waso kam wa lang snam haga met kidakha kate hai tha wak sam kini ki khnyang kidakha kar chut ki charot yong kanan dukha ha ki mo ki ding bat ye ki usti un kho bat uyap sendon
1: common usumar ya ki wa kam gani ka jai kjun dkha
0: habu e dwai ya ka pung dkha kamwa chikram na ka arpa person ka kemisen ne bha chikubik metar ko la da panem kam san pha person ka kemisen habu e not point so gram la ne chikram ne bha chikubik metar ko ye le u e asin la ne le sen ha kstiao bat upalai ya ka na ka pung way wo that singi ya ka ta ka pung
1: ka kjun mixo sporidiasis man ko ka wa common
0: kani ka chai kjun pemi ko ya ki dakha ya ki dak ki wale ha ka met yong dakha ye ong ki khnyang ki wa kjit ya ki thit snam kam te ki dakha lang a bat lot ki man ka singi
1: common usumar ya gi ni ki dakha
0: hap tong ya ki tu ki dakha ki wa kjut na ka nan bat ei do yi gitu kim am kujut ha kanan
1: sa ko wi ka kujun yong dukha to ka dropsy kani ka kujun man ko ka wa common
0: kani ka kujut to ka wa lang ha ka met yong dukha mi ko na ko je khlia ko kit kha ki wo yo ya kani ka chai kujut dropsy am kam utlep no
1: common sumar ya gini ki je kujun dukha
0: am kam uber ya ko da potassium par magnet kata akram potassium bat chikubin metar ko

0: Ma, kayi ka gani ka ipi suting ulcerative syndrome nani ko kodi ka EUS.
1: Kanito ka jay chut ka uktaan kong ya gida ka ka chong atrey yong kapung. Bat kata ko ya bun ki jay dika kam ki dika tengkara ki dika rathli ki luar thay ki dika mukur lene kusengki wakibituan ki dika kam ki dika dakar ki dika so kidkha amerika kidkha pamplang wa kidkha silbar kani ke jak jun dakta ko ya kidkha ki im ha ki umblo kam ha silkalik ko yong ka paradip orisa swari maldobi ha kowa wa ka bembanan lek yong ka kerala
0: kamon rukom kani ke jak jun eus pau go ha ka met yong utka
1: ha ko sedang kidkha kwa yo ya kani ke jak jun m ijing mong malumala le ni wa khajak ha ka met yong ki re suki suki ikha wa mong nang he ki bat ya kani ke jak jun ye ong wa pau ko ha ki le tli ki benta ko man kam ni kun kong wa mong malumala ha ka snei yong de kha kwa a kwa hap no ka snei yong de kha wa ki tit snei do ko le kwa mong yelu ha ka met yong de kha na jrong wa na po
0: ma kayi ka ka lat sumar wai wo ya da ya ka ni ka kjun
1: embon jai ki do wai wo ya da ya ka ni ka jai kjut eus kam ki antibiotics sulfonamides ki do wai kamban wa ki chemicals kwa kong san to u ei do chuni wo pon chai ya ka ni ka jai kjut dei wo ber yo chuni ha jrong yong ga nan kha em le so wu do wai wa pertuj u sifa wa ye yo na sifa Bhubaneswar bat yom nu do wai ye khle lang wa ko bat ber ha pung kha yom nu do wai da penem kam da ka sarkar ki nong ri kha Orissa ha po West Bengal ha Andhra Pradesh ha Madhya Pradesh Tamil Nadu Kerala wa kituan ki state support India hey we talk so kamon usmar ya ki jak jut kha ko per ha penem kam ya ka blow bam wo potassium permanganate la ne u KMNO4 wa u copper sulfate u chuni bat kini yarap ko sibun ne ba ki jut kha ki wo em ha ga pung kublai sibun
0: ma

0: And then mun ong gi lai shi long le ja cha ji pi te tang i thau sa la myo pi main thing is mut ka te le ja accommodation yang pi mbiang tu mut hewan sa pi tu ye be pi ne jwai man ka sing lai practice pi tak nan ruji step ye pi hap kai ti api ruji le ruji tem to de ka timing i ho le ki u kai ti ruji le ka tem to ka timing u kai ti te le ne ga megalia basketball association le concentrate ka basketball tu mut ka to pe ka sai gi bi tuan ki district le mut to concentrate ki du ho shalong tani yu and re problem yang kita ka mbi gi provide i ki te facilities accommodation ne ba mun ro de ki le man yu gi wa i jinjari struggling mi athau sa i mi athau de mi mut ki le thang sim ba ki le gi nong yela mi sang thu i mi gi gi sing ao ti ti ram to ignore gi then rai bun sin nga mem pun yu de jing e cha ma da mut nga struggle le de mut thu di la le de ki nga ka mon ong ki em biang yung biang sam biang ki han rem to u biang mut cham jinjar thau thau sa sing tu lok thau thau chu tu thau thau chu tu and then ke im yo ngai to just to be in the team mut game yo ngai to yo represent national and then mut for some day mut yo achieve that mut lang ba basketball that's why teleri kelaman bagi bituan ki kena ngami wong kaman sungawi ni ba ki jan boy try ala u ye gi ble ka ble oh mut amte ni ba ngai singa nga to ngaman obru sing orit magali te han lar myo ite pon mon ju am kuasa nga kwa ile ki mut yo poi ka thong tekat nian ki kena nur wong gali te mut jari singa ta boy ki mana lagi pli sa ji ki sa jin tong ko pi hon sa pi mi ta sa ki mon le ki le kun nang ti ti da mun go go men am kam pai ki ta ki ne mur kam tam pun biang ko ki lodge le ni mur kam bi ki kam ki hostel kan ja hostel han lam ye go pun biang tik patik le at least mun something is better than nothing no le ye go pun biang su san tali ki room le mur le ja em negoro negoro tan tipik ki jing sang ga wan tam mur am ti ki pile ko tof tof tam yo chance ki wi le ne bai le mun pa ki long mi ta sa ki mun ta bi ki tam chen sa ki no So the jengai gelut ikam kisan wibe mangka singilam ye no tura chong ke ribi khat lia suanta te ke main problem cham shalong and then segi tiar gitar le kam joy men lai cebar i ki juti nama and then haduk ki jersey le sometimes mun im yo ga to yo ai practice le ku ku jet teh mun ki bam ki le mbiang mun tur practice jibenai mun mbi ki provide ite ro jibenai mun before we depart for lai am to mun stia go tournament to bo hegi di pori ki mbiang and regular practice ar benai le benai mun oh sing au tu ye teh mun merai ni yung jar mang pher and re mun wi pengkia ai tu ga wong mun ura pini yung mun tak bisa ta mun lai practice to no tau tap segi juti tau tap segi jersey segi tiar tar segi skipping rope segi ankle weight ku jet and re atel ya ger pare ku gomen mun wi ai pai ke gini mun wa kenang wa kiwon kiwon ki kena gue im ke basketball mut kiwo yule ki mut mundu jing kemen kita mut ne ba ka wong kami tipol perkapi sip kata du jing kemen ada de chon poi he won sa he won ni mut du jing kemen ha tu mut kerpare ko man mo pai ko kam tam ye te tu mut kenang kena le yo em gi de kem sim go ko lo ka wong mat confidence will no kenang wa yo lai bi ki kemata
1: tena lor ko tai pi mo ni gi jing e na pi ke chak he to wa ki tournament mo ka mo ang pin new da belai bedeka WJDC mo
0: aku pasti boleh ya jawai mut kini gi poc pas nem ta within 10 years kini ka ni mjam mui uran ga kita ki under given given ki kategori ni ke tournament ni uran ni poc apo district yang itu ke senior ambe open to all ben mut chi sin chi nem running am tu senior open to all basketball tournament man WJDC te gi chi mentah ta la bun sin man sunem tem pelat gi ken ru nya mju tam mi chi pas apo chi pas am tu teruna bagi tapi lele de gelik mai mun mem tang chi phau chenen at least yo run mun gi pool system am tu mun ye you draw ga tais le de li chi pool am tu mun rap slam mun men rap yo bang la teman ni lele de gelik an ka wong ti pir gelik mun ka wong haji wa ki basketball de man kam family de le ki mun le reja cham final ke tim yang ngayong pi de ir kai le ki because why wa to chilok de le ki mun rumang ke singi jur bagi basketball ki ju bagi tim ye le man snem mut sandru tim sepus kat ni wat ke ude pawa kam kelas bo ka la li sus nem ka bi champion dan tim kudu new hill dan te poskor mut kam gitu ta ter tu pura ti pilih sentok praktis ki kejuk madan man silok beta teman apo ki turnamen tapi te ile jar ki tu mut every year mut kicu bagi bro te ker para ki dong le kam jo mut unang yai pencelur ki kena de lembar de cimenta ki turnamen ma ni ba bun sin ki dong ang gim players ne telaji hakim sedang ki tai chon poin ah temut handler mem place le ya kemat kita kena mun halam putip kita dang sedang tas ngau hui wan kam dang sedang ka wong obam ja le dang kian ka wong ke bai pai bentu ni nang temen lai ki porang lai ki por temut de tip u le de yong ihi ki ti de tip u bam pra ihi temut ko wan ka kam le am te de mun le dia pi

Tadas niyan pi yakitan tuki hartali ki ruwai na uma basisya tama. To pangkut iya ka program day ruwai na uma liyo. Tubrung hai ruwai wada e pertunyu daywa sakyan. Ta hachwa wos niyaw yeni ruwai tan ni ap yeni pentem iba emkam. Haka arpa pratarik nain ru arajar arpan ru hai por kat wiyo jistem. Wiso iwa ka Delhi station yong ka Akashwani. Hai wo yo iya ka program ko kerpang man kiban. Kwa chispa le pausan hewa u menteri bahedu keri u Sri Narendra Modi dau klamu lengba ka Akashwani chaki nong chong chong yong keri India. Kamta kerpat I waro kinong ap radio wau ap ki yakani ke program. Ya ini johi iklam u menteri bahedu keri wada penkala cha ikten khasi wajantia ye pusnyau na kani ke station hadien iklam yong o hai por kat biwaje stem. Kam jo le ya ini hi jo iklam ye biang pikiu sniau hai por pravaje min haka jo hi ka sni ka ta to ka apa pratrik nain ru ar hajar ar paun ru ini pentem wani chupi na ka akashwani juai.